kardom nili junal rong hang bir tar jita steder lo barla arbi ki jang pen langi thi asap su kisan ang thek dupon lo nonan mat hawar sirke bar lo revenue circle long incorner cap ang kang rong phar thok sira thok kebra kithom along langi thi dupon dupon bomla lang thi lang pleng pen non apurun lak phora suring kora phlira phar thok sira thong kebra ge thom amuni da tum kisu phonang lo steder lo barlar bi ge jang pen langi thi ajok bang thok ner kep thok kebra ner kep amuni da tum